sa unim fie de doa ye di asi asore de na wo free sa adan de si wono ana woka ho asem na wo paso wo kire sa enipa ye ni pedua ne asore dai no aka ni wu a wadi ni pedua be wu dako na wadi na sa asase yesu kristo mfuto ni wo bia owu ya